kausaita rakihka chingaringami. Maihampis ñukata katingaraykupish. Alli willayta willangaraykupish. Kikin kausaita mana rakihka kishpiringami. Ama kikinrapi ñukallapi yuyarishun. Hasta wampish shuktihkunata ayudanata. Hasta wampish Diosta sirvinata, shuktihkunata sirvinata mashkashun yuyarishun. Kaimundo kaypachapi kikin ñuka mashnata paktaytukunchik. Mashnata charyaytukunchik. Chinakakpipis chayka asha punllakunapakllami. Chayka mana wiñaypak valingachu. Kaimundo kaypachapi kikin achkata charyaytukungi. Y allimi, chaykunata ministinchik. Diosati karakun, Diosati bendiciakun chaykunata charinapakpis, paktanapakpis. Chinallatik kikinka achkata yachak kaytukungi. Ishki kimsa títulos ta charitukungi. Chinakakpipis chaykunaka kaypachapakllami valin. Chaymanta mikikinta kumbidani hasta wampish. Wiñi causa y pagyuyachun. Y a Dios kanman bendiciashka. Y a Dios kanman kushka achka allikunata. Chaykunawanka imatati rurakungi. Kumbidani chinallati. Y a Dios pagmaki pimingari. Dios tamashkay. Dios pagman tigrari. Paywan allitukui. Chinallati. Pay pagmaki pichuray. Tukui kambak causaita. Tukui imaza charishka kunatapish. Chasna pay pagmaki pichurakpika. Payatimi achka allikunata rurayto.